kamaskaiki waiki kunamanta, Señor. Taytay kipahamu ko kunataka, Señor. Taytay kangwakay chay kuy kuyay kukuy papá. Taytay ay kamami chimpamuiki. Kamami apahatamuiki, Señor. Taytay ay kuyari kuy kay pachapi waiki kunata. May nananay tarak, may nayarakay ta, may namuchuy tarak likun ka, papa. May na problema tarak kawarin ka, papa. Taytalay kay waway kikuna, papa. Manyakuy kin, Señor Dios mío, kay tutamantapi, Señor. Kawari kay way nasipas kunata, Señor. Kawari kay kasaras kawarmi kunata, karikunata, papa. Taytalay kang mi cuerpo manta dueño kanki. Kang mi cuerpo manta, Señor Dios mío, dueño kanki, papá. Kailan corregir cuitatewa. Kang mi kanki tukui imeimana manta pastilla medicina remedio, Señor Dios mío, papá.

kamone. Papaya man yan na naiwakay ka chunchu kifahamok ko na pak Señor. Kang mi kay adolescente se pasway na tapas Señor. Kwerpon tayo mreko itatin ke papa. Kang man Señor Dios mío kontrola iku itatin ke. Papa pitata huaja kusako. Maitata huaja kusako papa. Me de kumarak chupure sako. Me de kumarak chupapa hay kawaway kipurin papa. Yo pa kay kepe papa. Ay ka sepas ay kawain na lang.

tawo ikikunata, Señor. May na yara kay pe, may na jach akay kunapin, Señor. Muchos kay ko takawari, Papa. Tay talay kawari, Señor, runak bol silyunta. Kawari, waway kikunak bol silyunta. Kawari, ingilisunta, Papa. Tay talay, Ama pune kawak marhinay ko ay kucho. Ama tak kawar pari way kucho, Señor. Papa ipakina pune kaw sa yiko kasacho. Papa ipakina pune ruay yiko pas puri yiko pas kasacho, Papa. Chay taswanta preparay ko ay ko, Señor. Papa ikutira mokti ke listo ya pune suya kushanay ko pak, Señor. Listo ya pune kashanay ko pak, Señor. Chay talay kuyari ko. Ay ka ansiano, ansiana, Señor. Ya pakikipi yihwaway kiko. Una manañacho, Señor, mañacoy pe ayuray pe ora coy pe cas avanzar a capunco, Papá. Pa ikuna manta, Señor, coyari coy, Papá. Taita ya y coyari coy, Señor, que hay anciano, anciana edad con manta, Señor. Taita ya y mi canque, Señor, ya y mi canque. Coyaco jatiño, Señor, Dios, mi canque. Yo pa y chana jatun chana, Señor, Dios, mi canque. Taitaya iyos ka manayos ka kunata manya kuike, Papa. Imarak me pasasyan chay kunata. Imarak me kipa mahamungkan, Papa. Sasa chay kuna wakay kuna chay kuna manta, Papa. Manya kuike kung kuiday kuay kuay ikwaway ki kunata. Taitaya isinike piniwan kiko. Mananihok punta ka awkak punta lampas o ay kunata katukay kong kachunis pa. Taitaya ikanya wakay chay ko ay ko. Labray kiko na wampas pistoy ko ay ko. Sasa chay ko naman talaki ko naman tawakay ko naman to, Señor. Taitaya ay bendito, Padre. Gracias ni kiko, Señor, kay tutamanta. Gracias ni kiko, Señor, kay oraspe, Papa. Manya kuy kiko, Papa. Kalpa yay kita, fuerza yay kita, kuy kuay ko, kay tutamantape, Señor. Gracias ni kiko, Señor, kay tutamantape. Gracias ni kiko, Señor, kay oraspe, Papa. Kay wawalay ki, chimpa kamoy ki. Kay warmo silay ki. Kanka, Papa, mananok hay, kay pakmunay niro akchuk. Ruanay tacho papamunanke. Taytay kang ka espiritu pehinarulay tukuita. Nukha ka instrumento niya ay kinkane, Papa. Taytay kang mig taytay iskoke kuaranke. Chungka sok tayo huanyos ka mantapas, Papa, ime ay sawaranke ur kuaranke. Papa, manang imape pagay tatay kirakcho, Papa. Taytay ay kang kuyay kukuino kamanta, Señor. Kan kuyari ko, Señor, Dios mío, kay warmo ikimanta, Señor. Gracias ni kin taitalay, gracias ni kin, Señor. Taitalay, ama punin sa kelpari wa ikucho, ama.

Amerikaito tamantapi haikatak manyara kunci sung kumantapuni. Takiru sumpa sung kumantapuni, Señor kakuikwa sonches aceite, unción y poder. Chayaka kay sumakalawan sa takku siyara kapay takliarikus pa saltaris pa pitaris pa. Aber chungkantin kinsa yok provincias, distritos, comunidades, yapayan ayyukuna na paikus ka kapangkiches. Inayat ka kay departamento Puno kus, aber kuskunilikams. Departamento Puno, provincia de Melgar. Aber distrito, aber provincia de Lampa. Chaykunapi. Napeo kuy kankuna pakai espinar aber okururu chay kuna maya chay kus kamay kuna marak mana kay radio wero si chayarin cha ambans avanza y kuncho eh papas muna yin peka por es chay meno karikich nyanyay kuna orasong ayunasong orasong ayunasong radio chispa kay imesora intero mas wanta swanta chayarin ampak papan chispa obran kay imesora radio vida kankuna pas tukuy ima imana lucha prueba pasaktin pas payaka firme sayay kushayang alin angka hinarak sayarin rike alin kakapatapi churay kuska sayarin payaka chayna kanyanyay kuna Dios tayo pay chasong alabasun chiskay sumak alabansawa chayna kikayas alabansawa na payus kakapangkichis.

Ashkan yun yako na manas kay tulay ko na kay hina sumar sumar halaban sa hanak pa siya man chayaron chu imaringkit chu nya nya chay imaringkin tulay chay chayaron chayaron Señor Dios ka sumar sumar tarak

Chayna kaver kaykina sumaj alabanza tawiyarikunchis. Chayna kayupaychar sun kay sumaj alabanza kunawan señor Dios. Ta payaka espiritu pe yupaychana tamunan. Chayna kay sumaj alabanza kusi yakapaych. A ver, makikita ukarispa salta ipite. Un kuskachuka shanki yakis kachuka shanki kay sumaj alabanza kuyuri kuyuri. Si me quitatis pa manatis pa taqui cucho.

0: tak pay tarikos pa mancharis ka muspar kang hinang angel ka pay tanir ka.
1: Zacarías, ama mancharikuichu, manyakus kay kita ka Dios me kosunki. Warmiki Elizabeth me kariwawata wachakunka, hinang kwanta suti janki. Anchatapunin kusichisunki, askatak minases kang manta kak ochukunkaku. Dios pa niya pa kemping anchareksis kakangka. Manang binotapas ima machanatapas ukiang kachu. Maman pa wiksampi kasyas kang manta pachang Santo Espiritu ang junta kangka. Aska Israel runakunatang Señor Dios ninkumang kutirichenka. Kwanka Señor pa niya pa kentang rinka profeta Elias hina ancha kalpayok ate iniyok ima. Paimitaita kunata wawakunatawang alipunachenka. Manakasukuh kunatapas chaninta kausanang kupah yachachinka. Ahinatang runakunata wakichinka Señor tachaskinang kupah.
0: Nispa, Zacariastak angel tanerka.
2: Ima inapitak niwaskaikeka chekak kaskanta yachasak? Nyokaiko kasinchi machupayanyankaiko?
0: Nispa, chayme angel kapay tanerka.
1: Nyokaka Dios pakamachin Gabriel mekani. Paimi kang mangrimaikus pa kay kusikuy simikunata wilyay kunay pa kachamuan. Kang mangnis kay simikunaka timpong pipunin huntakong ka. Kang mihitsaka manakreen kichu. Chayray kung upayangki manangrimaita ating kichu waway kinasimunang kama.
0: Nispa, chay kamatak runakunaka sa kariyasta hawap suyashar kanko. Paikunaka Dios yupaychana wasipi unayta kamukting ni muspar kanko. Yoksi muspatak, paikunata manarimapayayta aterkancho. Chay meripararkanko Dios yupaychana wasipiri kurita rikumuskanta. Paika upayapuspangmi makilangwang nyarimarkan. Sirvinamp unchaykuna juntakuktintak wasinta ripurkan. Chaykuna kepatatak warmin Elizabeth kawiksalikapurkan. Hinaspan piska kilata wasilapikarkan. Paika nirkanmi.
3: Kay hinatang Señor Dios kakuyakuwas paruawang runakunak penkawaskanta chingyachinampak.
0: Nispa. Sokta kilamantatak, Dios ka Ángel Gabriel takacherkan. Galilea provinciapi Nazaret niska yaktapi tiyak María sutiok doncella sipasman. Paimi David pamirayningmanta José sutiok karewan kasarakunampak rimaikuskanya kacherkan. Chay sipaspa kasyaskaman haikuspatak Ángel kanerkan.
1: Dios pa anchas aminchas kang warmi, napaykuikin. Señor Dios mi kangwan kasyan.
0: Nispa, paitak ichaka Ángel parimapayaskan manta musparkan. Son kumpitak tapukurkan.
3: Imatak chay rimaykuyri?
0: Nispa, hinaktimi Angel kapayta nirkan.
1: María, ama mancharikuychu, Dios mi sumakta kawarimusunki, kunang mi wiksayikunki, hinaspan hoj kariwawata wachakunki, paitan Jesus tasutichanki, paimi ancha ayin reksiska kanka, ancha hatun Dios pachurin niskan kanka. Señor Dios mi ñaupa taitan David pa kamachigunan pichuranka. Hinan Jacob pa mirayninta uñay pa kamachinka. Kamachikuininta manatukukuh kanka.
0: Nispa, chay mi Mariaka angel tanirkan.
3: Kariwang manarak kashaspayka, imaynatak wawayuk kayman.
0: Nispa, angel takpay tanirkan.
1: Santo Espiritu kanmang uray kamunka. Anchahatun Dios mi atiniwang pristoy kusunki. Chay minase huawaka Dios pa takas kakangka. Dios pa churing sutichas katakangka. Ayuy ki Elizabeth pas payakainin pinyang kariwawata wiksalikun. Baitaka manawachakuk nirkankun. Ichaka kunangwang misokta kiyanya wiksalikuskan. Dios pa kamanang ima pas mana atikuk kakancho.
0: Nispa, chay mi Maria kanirkan.
3: Señor Dios pa warmi kamaching mikani. Niskaikiman hina Dios kanyokawang ruachu.
0: Nispa, angel tak kailangman taripurkan. Chayip unchaikunapin Mariaka judia orko-orkonekpe huk lyaktaman uskailarirkan. Zacariaspa wasinman haikuspatak Elizabeth ta napaikurkan. Mariak napaikuskanta Elizabeth uyerektin hinatak wiksampi wawaka watajnerkan. Hinan Santo Espirituka Elizabeth man huntaikurkan. Chaymi kun kayokta nerkan.
3: Llapan warmikunamanta aswan saminchaskan kanki. Saminchaskatakmi kanmanta nasimuk wawapas. Ñuka pajka ancha sami.
4: Desde la ciudad imperial del Cusco, estás escuchando Radio Vida 680 AM.

0: Tas mo nang chayta ka. Paikunak siming manta ni nalok si muspang awkang kuta ruparparin. Pipas paikunata imanayta pas munak ka. Chay hinatang wanyong ka. Chay testigo ko na ka ati niyok mekanko anak pachata wis kanang kupak. Profetisasyas kankup on chay ko na mana para munampak. Ati niyok latak mekanko unuta yawar man tukuchinang kupak. Imaimana sinchi nyakari ikunawan kay pachape tiak runakunata sapakute munas kankuman hina mochuchinang kupak. Paikuna willayta tukuchtingkutak chingay chingay ukumanta lyoksemok manchana waka animal paikunawan makanakunka. Ati paspatak wanyuchinka. Ayankutak chutareanka señor ninchista chakataskanku hatung llakta plazape. Chay llaktan ilchanachi simepeka Sodoma, otak Egipto niska. Hinan llapa llakta kunamanta, ayllu kunamanta, tukuit aka remak kunamanta. Suyo kunamantapas runakuna kinsa punchay kuskaninta ayanko chutarayakta kawapaya shankako. Manatak ampaska kananta monankakuchu. Kay pachape tiyak kunatak paikunak wanyos kamanta anchatapuni kusikunkako. Chayme regalo kunata apachinakunkako. Chay muchuchikninko iskanyan profetakunak wanyos kankuraiko. Chay kinsa punchay kuskanin kepatatak ichaka. Dios pa kachamuskan kausa isamay chay iskainin ayaman haikurkan. Hinang sayarirkanku. Chay me paikunata rikukunaka sinchita mancharikurkanku. Chay mantatak chay iskainin testigo kunaka hanak pachamanta kung kayo kwahya kamukta uyarirkanku.
1: Wichamuy chiskayman.
0: Nispa nishakta. Hinang paikunaka puyupi hanak pachaman wicharipurkanku. Aukankupas rikushakting. Chayrato pachan sinchitapone pacha chapchikurkan. Chaymi llaktamanta chunkakak t'akat hunikurkan. Ranchis waranka runakunata wañurkanku. Wakin mana wañukunata sinchita mancharikuspa hanak pacha diosta yupaycharkanku.
2: Iskaykak anananayme pasarkonya. Kinsakak anananaytakme kayayka musyanya.
0: Kanchiskak angelme trompetanta tokarkan. Hinang hanak pachapi kung kayo kremas kakuna uyarikurkan.
1: Kay pachapi kamachiko kaimi, Señor Ninchispaña, Kristumpaña kapun, paimi winyay winyay pach kamachikonka.
0: Nishak, hinang Dios pa kailampe iskaychunka tawayok tiyanangkupe tiyashak kurak runakunaka pampakamak umuykukuspa Dios tayupaycharkanku.
3: Tukuy atiniyok, Señor Dios niiku, kang mikangki kunang kakpas. Nyao pakakpas. Hatung ati ini kio ang kamachikui ta kalyaris kay kimantang gracias ta koi kiko. Suyuku nang pinyakurkanku. Ichaka pinyakui ni ikin chayar kamungnya. Wanyus takunata husganay kip unchay mi chayar kamungnya. Premio takunay kip unchay mi chayar kamungnya. Kamachiki profeta kunamang. Chuya kausak kunamang. Suti ikita manchakuh kunamang. Huchuy niya hatung niya kakting kupas. Chayar kamulyan tahmi kay pacha wakhlichik kunata wanyuchinay kitunchaypas.
0: Nispa, hinang hanak pacha pikasak Dios yupaychana wasi kicharikurkan. Chayme Dios wang remanakoy arka rikukurkan. Chayme yikikirkan, kununurkan, ahyakirkan, pacha chapchikurkan, manche chichipas chayarkan.